0: Magandang umaga.
1: Swadika.
2: Senjau.
3: Selamat pagi.
4: Mingla manekema.
5: How do I tell you I need you?